0: otu birila.
1: A ga-enwerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa klovu mee magista.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọbe gị.
2: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
3: Ị mara mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. Ose etigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gị three. Ọ banye ego m ga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na m achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu oge etime ọtata.
4: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
3: Gịnị ka m gwara unu?
4: Saa anya gị mmiri ka fon gị apụ ime obule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
3: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
4: Obi ụtọ na data.

Nyabu State. Buhena percent iriabuo na ato. Na umu abuo nke umu ntakiri. Nono ogi igu akwukwo. Ubua adihi aga akwukwo. Government kwuru na ona atule usoro siri ike. Nke gunyere ita ndi nne na nna afufu. Bu ndi dara mba itinye umu ha n'ulo akwukwo. Dika otu uzo na mbo ana agba iji wee kwusi nyabu ife. Onye Commissioner na Plateau State na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ Oriakụ Kashorom Gang kpughere Nyabu Ife kwuo na nyabu ọnọdụ jọgburu dene ma sibukwazie nkapị. Otu jikọrọ ndị ọrụ n'ala anyị Nigerian Labour Congress NLC na Plateau State amaala ọkwa atụmatụ ya ime ngagharị iwe megide ụlọ omebe iwu Plateau State House of Assembly n'abalị 13 nke ọnwa Julaị afọ a banyere iwu bill atụrụ aro ya na-achọ ego orubere maka ego ezumike nka nke ndị omebe iwu ahụ inye ha ego ezumike nka na ndụ. Otu NLC nke otu Trade Union Congress TUC, otu Coalition of Civil Society Organization na Plateau State gbanyere aja n'ukwu. Kọwaa nyabu iwu atụrụ aro ya dịka nke megidere ndị mmadụ na-ahụ maka naanị ọdịmma onwe na enweghị ọmịiko. Dọọ aka na ntị na nyabu ngagharị iwe ga-aga n'ihu ganye na-akwụsị nyabu iwu bill. Ha mere ka amata maka nyabu ife taa na nzukọ ndị nta akụkọ site n'aka onye isi oche ya Comrade Eugene Manji. Manji boro ndị omebe iwu ahụ ebubo imebi ikike e nyere ya site n'ịkwalite iwu ga-adị ọchịchọ obi ha mma. Ụlọ ọrụ National Broadcasting Commission kwuru na ọrụ ngo Renew Digital Switch Over Project na-eleje anya opeka mpe ife onyonyo televishọn ndị ezinụlọ nde 40 ga-enwe free to air channels ga-arụ ọrụ otu ga-eru 100. Onye director general nke ụlọọrụ NBC Charles Ebuebu kpughere nyabu ife mgbe ọ bara ndị nta akụkọ ọkpa n'eze taa na Abuja. O kwuru na nyabu satellite based platform ga-enye mkpuchi sara mbara ma kwalite n'ebe a hụrụ anya inwe arụmọrụ televishọn n'efu n'akụkụ dị iche iche n'ala anyị. Ụlọ omebe iwu etiti Senate nọ taa bụ Wednesday kwado inye ndị ezinụlọ mmadụ 5 tufuru ndụ ha mgbe a nọ amụmụ ọrụ nnapụta nke ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi atọrọ n'ụlọ akwụkwọ dị na kansụl ime obodo Olile nke Oyo State. Ọkpụrụkpụ ego nde naira 50. Senate kọwara ọnwụ ha dịka ịchụ aja dị mwute n'ọgụ ala anyị na-anụ megide ajọ ọnọdụ nchekwa. Ndị ezinụlọ ahụ ga-enweta nde naira 10 n'otu. Onye Senate President Goswill Akpabio mara nyabụ ọkwa na nzukọ ha mgbe ọ na-eto Nigerian Armed Forces na ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ gasị maka amụmụ ọrụ nnapụta ahụ gara n'anya ya. Eji napụta ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi ka ha nọchara mkpụrụ ụbọchị 56 n'aka ndị omekome ji ha eji. Onye minista na-ahụ maka ọrụ ugbo na nchekwa nri Senator Abubakar Kyari akwadona mkpebi nke onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ịhọrọ osote ya Kashim Shettima dịka onye ya na ya ga-azọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027. Kọwa nyabụ nzọpụ ije ọkpa dịka ngosi ntụkwasị obi n'usoro ọchịchị nke osote onyeisi ala ma bụrụkwa nkwalite maka otu ndọrọndọrọ All Progressives Congress APC. Kyari mere ka amata maka nyabụ ife taa n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara. O kwụsiri ike na Shettima ka bụkwa onye mmekọ a pụrụ ịtụkwasị obi na-akwalite ebumnobi mmepe nke ọchịchị gọọmenti ugbu a. Otu ndọrọndọrọ Labour Party agọọla agụgọ na nyabụ ozi boro ebubo na ọ dara mba n'itinye aha nke onye ga-eji aha ya wee zọọ ọkwa onye isi ala nakwa osote ya na pọta nke ụlọọrụ Independent National Electoral Commission INEC tupu emechie nyabụ nomination portal maka nhọpụta izugbe a ga-eme n'afọ 2027. N'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa na Abuja,
onye odeakwụkwọ mgbasa ozi nke

Daalụ nụ ndị ọma iji eme ọnụ. Aha m bụ Uju Nwankwọ, ka anyị ga-anụ n'ihu. Ụlọ ọrụ Nigerian Hydrological Services Agency enyela ozi ndụmọdụ ide mmiri dọọ aka na ntị na steeti 14 nwere ike ịnọ n'ife ize ndụ ide mmiri na-agbata abalị 14 nke ọnwa Julaị ruo abalị 20 nke ọnwa Julaị afọ a. Onye Director General nke ụlọ ọrụ ahụ, Maazị Umar Mohammed, kwuru taa na nya bụ ndụmọdụ gbadoro ọkpa n'ozi ọhụrụ amụma nke nya bụ ụlọ ọrụ. Na nya bụ ụlọ ọrụ kwuru na ide mmiri ga-awụju n'akụkụ nnukwu ọwa mmiri ma chọpụta ebe nleje anya 16 dịka ebe ka nọdụ n'oke ife ize ndụ. Steeti ndị nyabụ ife ga-emetụta gụnyere Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Benue, Borno, Cross River, Edo, Enugu, Imo, Kaduna, Lagos, Niger na Plateau steeti. Ụlọ ọrụ uwe ojii n'Imo steeti emebiela nkata ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị abalịdị egwu kpara n'Owerri, nwude otu onye a na-enyo enyo ma nweta egbe arụrụ arụ mgbe ha nọ amụma ọrụ a haziri ahazi eji ozi ọgụgụ isi enwetara wee mee. Dịka ụlọ ọrụ uwe ojii si mee ka amata, nnyocha emere na mbụ gosiri na ndị ahụ a na-enyo enyo na-akpa nkata ime ndị mmadụ aka ha dị ọcha mwakpo ma zuo ha ohi tupu ndị ọrụ uwe ojii ekpoo ha n'ọkpa ma mebie nyabụ atụmatụ ọjọọ ha. Gọọmenti etiti nọ taa pịachie amụma ya ịkpọnata ndị Naịjirịa mwakpo mkpagbu ndị isi ojii metụtara na mba South Africa, ebe ụgbọelu ikpeazụ bunatara mmadụ 308. Nyabụ ụgbọelu gbara ọkpa n'ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed International Airport, Lagos, mgbe o ji nkeji 30 wee gafee elekere 11 nke ụtụtụ. Onye minista etiti na-ahụ maka ihe na-eme na mpụga ala anyị, ambasado Bianca Odumegwu Ojukwu, kwuru na mpịachi n'udo nke nyabụ amụma gosiri ịdị uchu nke onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu nye nchekwa na ọdịmma nke ndị Naịjirịa bi na mba ofesi. N'ikpeazụ, na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na ahịa ikuku mba United States megide mba Iran zoro ka mmiri taa bụ Wednesday. Ụlọ ọrụ US Central Command CENTCOM kwuru ka Washington manyegharịrị mgbochi ọrụ mmiri na nlọghachite azụ nyabụ ọgụ dị n'etiti mba abụọ ahụ. Ka o si gbatakwuru ugbu a, onye nkwuchite okwu nke gọọmenti mba Iran kwuru taa na ndị nkịtị karịrị 30 ka e gburu n'agha ikuku mba United States mere na nso nso a na Southern Iran. O mere ka amata maka nyabụ ife n'ozi o wepụtara na X handle. Kasie ndị ezinụlọ nyabụ ife metụtara obi ma rịọkwa ha ka ha kwado gọọmenti. Ka ọ dịkwa ugbu a, ụlọ ọrụ Iran Army kwuru n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara na ndị soja asaa ka e gburu, ebe ọtụtụ n'ime ha merụrụ ahụ n'agha ikuku US mere na mmalite taa. O kwuru na missiles 13 kụrụ military centers, barracks, guest house na guard post. Ndị ọma ije ọnụ ozi ahụ ka anyị ji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọta gbado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọ ka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme, daalụ maka isonyere anyị. Uhuruchi Oman.

Badin. Enwela mgbakasị ahụ nwanne m echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ ịgbagọ ya ọ naghị agbaji.

0: o ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma koro ngwa gbara huru di ichi ichi eja gbasa kwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchedite ihu Rest Chemist na uso di MJS roundabout ni chaka ige nweta ha kpọ ha na phone
2: 070 470 0094
0: ma bi kona 080 33 29 30 90
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria Limited ndị na eme ndụ mmadụ juputa na ahụike
4: your radio sabi girl IV.